na rekhang na mohang na grohang na drohang na dvakhang na karmang na bharmang na janmang na jatang na mitrang na satrang na pitrang na matang na nehang na gehang na kamang na dhamang na putrang na mitrang na satrang na bhamang na lekhang na bekhang na joni sarupang